Nasiya siya berupa secara mentera siya memang agin muara bahwa siya nan siya nagisne atau siya bayi janji beloh atine wabayar sehingga menjadi utang. Kuyo mako atine utang sebelah tahu sundok atine utang belah tahu gawis apabila beloh bayar. Jadi siya cerita ante nain reaksion deh.